0: Ulangi. Antum, tumnya jangan ditahan.
1: Wala antum ma'abud.
0: Wala antum abiduna ma.
1: Wala